0: zirga-zirga daga masu amfani da mashigar matakin da Amurka ke adawa da shi. Ma'aikatar harkokin wajen hadaddiyar daular Larabawa ta bayyana harin a matsayin na ta'addanci na Iran. Har ila yau ta kuma zargi rundunar juyin juya hali ta Iran IRGC da amfani da mashigar Hormuz wajen matsin lambar tattalin arziki da kuma yin abin da ta kira fashin teku. To labaran na zuwa muku ne daga DW Hausa. Mutum biyar ciki har da yara biyu sun mutu yayin da 11 suka jikkata bayan wata karamar motar haya da ke dauke da masu zuwa daurin aure ta wato yi hadari a Turkiya. Mahukunta suka ce lamarin ya faru ne a yau Asabar yayin da motar ke kan hanyar ta zuwa daurin aure a birnin Mos da ke kudu maso gabashin kasar. Tayar motar ce ta yi bindiga a yankin Les na Lardin Diyarbakir, lamarin da ya sa direban ya rasa iko da motar kamar yadda gidan talabijin na NTV ya rawaito. Hukumomi sun ce yaran da suka rasu yan shekara 10 ne da kuma 4 yayin da 3 daga cikin waɗanda suka jikkata ke cikin mawuyacin hali. Hukumar kashe gobara ta Jamus ta ce wutar daji da ta tilasta kwashe dubban mutane daga gidajensu a yammacin kasar a ranar Juma'a ta fara lafawa, sai dai har yanzu ba a baiwa mazauna yankin izinin komawa gidajensu ba. An kwashe fiye da mutum 2,000 daga ƙauyen Ge kusa da iyakar Belgium bayan gobarar ta doshi ƙauyen da tazarar mita 300 kacal. Kakakin hukumar kashe gobara ta gundumar Dauren, Peter Bergen, ya faɗawa manema labarai cewa an yi nasarar shawo kan gobarar kuma an hana ta yaɗuwa. Ya ƙara da cewa lamarin ya fara daidaituwa fiye da a baya, duk da yake ba a kai ga kashe ta ba gaba ɗaya. A jiya Juma'a ne dai gobarar ta tashi akan iyakar Jamus da Belgium, lamarin da ya tayarwa mahukuntan kasar hankali. To ma sauraro, ƙarshen labaran duniyar kenan. Yanzu kuma sai shirye-shiryenmu, sai in ce a yi sauraro lafiya.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: Masu sauraro jama'a, assalamu alaikum, barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a cikin shirin ciniki da masana'antu da ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A shirin namu na wannan lokaci za mu dubi wani batu ne da ya shafi harkar sifiri na sana'ar daidaita sahu yadda ya samar wa matasa ayyukan yi a jihar Adamawa. Mubarak Aliyu sabo yaro ne zai kasance da ku.

0: tun daga shekarar 2011 da aka dakatar da hawan mashin bai taya biyu a birnin Yola. Sana'ar tukin a daidai ta sahu ko kuwa keke napep ya samar wa matasa da dama ayyukan yi, wanda hakan ya zamo wani hanyar rage wa gwamnati da wainiya, da ma zama wani babban hanyar sufuri da al'umman jihar Adamawa suka dogara da shi. Sai dai a baya-baya da matsalar tsadar balansa mashinan da zamowa wani babban kalubale da masu sana'ar ke fuskanta. Wanda matashin mai suna Abubakar Sadiq na ɗaya daga cikin matasa masu sana'ar tukin a daidai ta sahu a birnin Yola.
1: Lon mashin ababu yanzu ana ba da naira miliyan 9, kuma balas ne a ce ma balas naira 13,000, kuma ga mai ya tsada passenger kuma yanayin abubuwan sai a hankali. Mu da kun samu ne gwamnati muna roƙon su su shiga cikin wannan sana'ar dumu-dumu, ko da a ce wani banki ne ba su dama su dinga siyan mutane na fe, ana siyan mashin na ana ba mutane kan miliyan 5 ko miliyan 9. Dun gaskiya an ga su sun mamaye abu. Tiya roƙon mashin ɗaya a ba mutum naira miliyan 9 yayi yawa.
2: To kamar kai mashin naka kai kadai ne ko kuma kuna kuke tuka?
1: Mu muke tuka mashin namu kuma bai mashin nan an ba mu loan nasa naira kusan miliyan 6 ne da wani abu. Mu ana muke, amma yanzu a mashin ya kai shekara ɗaya. Amma duk wanda yake daura sabbi a wannan lokacin naira miliyan 9 miliyan 8 ne yake ba su wannan loan na mashin. Shine kalubalen da muke fuskanta har ga Allah.
0: Masu sayan keke na pep da suke bayarwa ayi musu aiki. Sun bayyana cewa tsadan kudin mashinan a kasuwa ne shine babban dalili da yasa suka tsawwala kudaden balance. Alhaji Aliyu Yuguda shine shugaban kamfanin Risku Transport dake a birnin Yola.
3: To ka keke na pep ni mun fara sayan sa tun naira 380, har yanzu ana sayar da keke na pep

0: miliyan hudu da kusan 650,000 lokacin da muke 380 din nan balas na keke na bebe finera 1,000 ba wani bangaren ma bai ke ba yadda balas keke yake tsada haka balas yake karuwa balas daga muna yin sa 1,000 har muka kai shi 2,000 har 3,000 har 4,000 har yanzu balas dan dai damuna ne ake barin shi naira 13,500
1: kowane rana
0: 13,500 domin a yanzu din babu aikin kuma damuna ne
1: to yin arani ne ba
0: in arani a maganan gaskiya yadda keke yake a yanzu zai kai balas naira 14,000 domin keken yana da tsada in ba haka kai ba mun tukin mu abin da ya kawo tsadan balas asali kuma matsalan daga gujin direbobin ne idan ka buga lissafi a wata abin da keke zai kawo maka naira 350,000 amma duk wani dawaniyan keken kai zaka dauka sannan yaron ba sa iya rike keke wata 20 kaga kaman yadda muka zagaya sauran jahohi don muna zuwa mu ga yanayin aiki kafin mu zo mu ci gaba da ayyukan to da zamu samu yaran mu nan su yi irin wannan riko na sauran jahohi to dole balas zai koma 700,000 maimakon 13,500
2: masana tattalin arziki na ta Allah kasa dan mashinan a irin wannan lokacin ba shi rasa nasaba da karewar darajar naira sannan kuma mashinan ba a gida ake samar da su ba Dr. Mahmud Muhammad wani masanin tattalin arziki ne
3: wannan ba shakka yana da nasaba da sauyin da aka samu wajen faduwar darajar naira in ka kwatanta da kudaden da ake siyan irin wayannan kayan wanda da yawa shigo da su ake yi kuma tsawon lokacin da aka dauka ake amfani da wayannan kekunan inda gwamnati ta mai da hankali wajen domesticating wato kokarin samar da yadda za a samar da kayayyakin su a cikin kasar nan da tsadan ba zai kai inda yake ba so zaka hada maganan cewa ana shigo da shi ne ne kuma darajar namu naira ta ruguje sosai in ka kwatanta da sauran currency da ake amfani da su da kuma kasancewar yan kasuwar mu da yawa koda za su samu shi da sauki a inda ake samun shi gaskiyar magana shine ana saida shi da farashin da ya wuce kiman da ya kamata da za a siyar in ana son a sawwaka wa kasar ne
2: matasa masu tukin na daidaita sahu sun kuma koka kan batun tsadar mai dake kawo musu cikas duk da cewa sana'ar ta zamo wani babban hanyar samarwa matasa ayyukan yi
4: yara nan yanzu kowa yanzu a gani idan na tashi idan je samun naira 10,000 tsananiya ne aikin naira 18,000 na aga 18,000 na cire kudin balas habje naira 700,000 na cire kudin mai na naira 10,000 kaga bai wuce na tsire naira 1,000 ba kuma ga ba labari kwata-kwata bai wuce kai 18,000 yanzu ba aikin 20,000 kuma dole sai habje sai ka sha man naira 10,000 saboda mai yayi tsada idan baka sha man 10,000 ba zai yiwu bane kuma tsananiya ne kai aikin 18,000 shine 17,000 shine kawai
5: to kana ganin wannan sana'a da ake nake kina fa ya ragewa musamman matasa da ake da shi zaman kashe wando
4: ai ina gaya ma duk girman alama babu sana'an da yake da dumbun ma'aikata irin sana'an kike na fe saboda a garin nan an yi yasi ba akwai na fe sama da 40,000 kuma akwai masuna mutane masu mai suna masu hawa mashin akwai mutane uku wasu mutane hudu wasu mutane biyu idan ka duba ba karamin kusan matasa miliyan 1 ne suke aiki akan na fe nan haka ya kamata gwamnati ta shiga cikin wannan abun dumu idan ba haka ba har ga Allah nan gaba muna ganin mashin nan da wani shekara sai an kai mashin nan naira miliyan 10
2: masanin tattalin arzikin Dr. Mahmud Muhammad na cewa sana'ar daidaita sahu na tallafawa a bangaren rage tsadar rayuwa da ma bunƙasa tattalin arzikin jihar Adamawa
3: da babu wayannan kekunan matsalar tsadar rayuwa da ake fama da shi yanzu da sai ya kai matuka don haka zaka dubi abun ta fiska masu yawa fiskan tattalin arziki fiskan samar da aikin yi da rage zaman banza tsakanin matasa ba za ka cire shi daga maganan cewa ya yi boosting tattalin arziki ba domin ai in ka duba kusan kashi 60 duk da babu wasu alƙaluma a ƙasa kana iya ganin kaman fiye da kashi 60 zuwa 70 na sifiri musamman a birane da ƙauyuka yanzu da waɗannan kekuna ake yi duk da cewa ba za ka iya cewa suna da tasiri positive one wato na alheri gaba ɗaya ba tunda shi sifiri kansa wani abu ne na alfarma mutane yanzu an bar wannan keken shine hanya ɗaya da talaka zai iya zuwa daga wani waje zuwa wani waje duk da babu comfort ina nufin ba za ka samu me za mu ce nitsuwa sosai da wadatuwa haka kada a matsayinka na mutum da mutuntawa a cikin kekunan ba don ya zame wa mutane zaɓi ɗaya ne da ba su da wani zaɓi da wuce irinsa don haka tasirinsa akan yadda tattalin arzikin mutane irin namu da irin yadda harkokinmu ke gudana ba ya iya ma misaltuwa don ya kawar da duk wani hanyar sifiri banda shi ɗin yanzu shine ma kawai gagara ba don
2: kome masu daidaita sahun ke buƙata daga bangaren gwamnati gwamnati
0: tunda muna biyan haraji roƙon da muke ma gwamnati ta siya mana kekuna kekuna kuma TVS ba wani keke da za a ji a kawo mana wanda ba za mu iya biyan sa ba a bar mu da wahala ba wanda muka saba hawa tunda ba zuwa ƙasan waje muke mu je mu siya ba daga Lagos ake dokowa a kawo mana shi anan abunda muka gane kan maganan keken ya kawo mana tsada yafi yawa waɗanda suke da dealership a bangaren arewa bai fi mutum biyu bane in an kawo keken su suke rike keken ba za a sake ba sai keken ya yanke sai kudin keken ya karu amma binciken da muka yi a gindin magani a company karin bai taka karaya

0: daga Doso zuwa Maradi, Zander, Difa, Agades, Tawa, Tilabiri har ya zuwa Nyamai. Wasu daga cikin matan da sun ka amfana da ayyukan kungiyar sun bayyana yadda waɗannan shirye-shiryen suka shafi rayuwarsu. Nana Adiza Hassan, shugabar mata ta kungiyar FAD a yankin Doso, tace:
1: Ina matukar farin ciki da wannan damar da wato Ramatu kika bani wanda zan yi magana a yau bisa kan alfanar ko kuma in ce amfani ko kuma in ce kokarin da wani shefa da zan iya cewa ni a karan kaina ta bani. Wani shefa ta taimaka min sosai wanda wato ta bani horo. Horo daban-daban idan muke dun doka miki wani shefa ta bani horo bisa kan plaidoyer ma'anar wanda zan kai kuka mu tattaru da mu da matan cikin jihar Doso, mu taru mu kai kukan mu ga magabatan jihar Doso, ai ga abin da bai kamata ba ko kuma ga abin da muke so a muna a can bai yi ba, nan ke buƙatar gyara ta wannan fuskar wani shefa. Kenan kamar ina iya cewa a da muna jin tsoro ne mu je gari da shugabannin namu. Wannan yasa wani ce fata zo har garin Doso ta tambaye mu shin menene ke ce muku tuwa a ƙwarya, muka ce to mu gashi-gashi ga abin da muke so su yi mana. Kiga ta ba mu horo biskan plate waye, ta ba mu horo biskan governance local, ta yi muna biskan communication da kuma centralization. Duk waɗannan horon wato sun buɗe mana ido ne sosai, wanda a yanzu zan iya ce na fahimci yadda zan iya yin magana da masu wato riƙe da makamman iko na cikin jihohin damu, yadda za mu kare haƙƙinmu da kuma yadda za mu inganta wato cigaban al'ummanmu musamman ma wato mata.
0: Daya daga cikin abubuwan da FAD take mayar da hankali a kai shine karfafawa mata ta fuskar tattalin arziki da kuma samar musu da ilimi da ƙwarewa da zai taimaka musu wajen dogaro da kansu. Madam Sadu Fati, shugabar Union Rufin Asiri, ta ce yanzu haka a yankin Maradi FAD ta ba su horo kala-kala har ya zuwa na siyasa.
2: FAD ta ba information tun 2025 har zuwa 2026 bisa kamfanin ayyuka kala-kala. Tun na farko dai da ta fara ba mu information bisa leadership, jagoranci, ya aka ɗauka jagora, wane ne jagora, aka iya jagoranci diddai alharko har ƙarshe. Kuma FAD ta ba mu formation bisa ayyuka ne kasance na gwamnati na da'ira, yadda ake yi ana dama da mu, yayana ake yi kakane ake yi, ana ba mu kasonmu na mata daidai iliminka inda ya baka kana samun yancin nan wurin, ana baka al'akawo bisa ga siyasa bisa ga harakar kotan nan ta mata. Babu irin formation kin da FAD bata ba mu ba. Ta ba information bisa cin zarafi na ɗaya mata, tunda ɗaya maza ma dai su ma ana cin zarafin su. Ta ba information bisa kan mu ma yadda yake mu barbara, ana barin mu baya bisa ga aikin da'ira na wani lanhu ne wani menene. Muna gwada mata kan cewa dama nan na gizo ka saka. Godiya da zami da sarki Allah, muna gaida FAD, muna mata dubon godiya, muna mata fatan alkhairi, muna fata Allah Ubangiji ya sa a daɗe ana yi. An yi mana formation bisa ma telecommunication, yadda kaka ba da labari yadda aka bada shi.
0: Baya ga wannan, FAD na karfafa shigar mata a cikin shugabanci da wuraren yanke shawara tare da wayar da kansu kan haƙƙoƙinsu da rawan da za su taka wajen cigaban al'umma, a cewar Nana Hadiza.
1: Ina ɗauka miki Ramatu a gaskiya, alin gaskiya zan iya ce miki a da bani da wani sani takamaimai bisa kan harkokin cigaban rayuwar ɗan adam. Amma ta wannan furukan da wani shefa ta bamu, wannan ya sa gaskiya idanuna sun buɗe sosai. Zan iya tsaya a gaban jama'a, zan iya tsaya a gaban hukumomi in yi magana yadda nake so in faɗi matsalolinmu da inda ke buƙatar gyara. Kin ga idan na ɗauka wani shefa da ta bamu wannan horon, kin san waɗansu na iya cewa su ba ka horo ne kawai ka je kawai ka sa ka ƙyale. To wani shefa ba haka take ba, inda har aikin take birge ne. In ta baka horo biskan wannan za ta bi ka ne sau da ƙawa. Shin wannan horon da ta baka, waɗansu na ke da unhwani da su ko kuma kai da ke cikin birni ko kuma kai da ka samu wannan nasara samun horon ka raba wannan basira da aka baka ka raba makigin matan da ke cikin kauye
0: a fannin zaman lafiya da tsaro kwa kungiyar na kokarin ganin mata sun zama muhimmin bangare na tattaunawa da samar da mafita ga rikice-rikicen da ke addabar yankin Sahel wannan aikin na ƙara zama muhimmi musamman ma a yankuna da matsalolin tsaro talauci da sauyin yanayi ke ƙara shafar rayuwar mutane
3: ke Hajjia Zaramaina na wakilci kungiyar mu da mata ƴan jaridu a Fakin Niger mai taka rawa wajen fadakarwa bisa haƙƙin biya mata da nuna kokarin da mata ke kawowa a fanni daban-daban na rayuwa ONG FAT mai ayyuka domin ci gaban biya mata ta tsara tantamnawa babban muhawara tsakanin mata inda matan duk jihohin Niger sun ka halarta. Fadi kuma ta gayyaci matan Burkina Faso da Mali da Mauritania da Chad akan zama lahiya da kwanciyar hankali su tabbata a yankin Sahel tare da mata domin zama lahiya mai dorewa sai tare da mata. Kowa ya san da mata suna sulhu tsakanin ma'aurata ko makwabta ko tsakanin manoma da makiyaya. Zamanin tawaye wanda aka yi jiha Agadez mata ne suka sa mazaje suka aje makamai amma ba a kiransu don su bada shawara a manya-manyan taruka wanda suka shahi zama lahiya alhali akwai kuduri mai lamba 325 na majalisar ɗinkin duniya da ta tsara ma kasashe matakai da dama game da wurin da ya kamata a ba mata a batun zaman lahiya da kwanciyar hankali. Matan Niger da bakinsu sun gayi ayyukan da suke yi ta hanyar zaman lahiya. Misali, a jihar Difa, kungiyoyin mata sun sa uwaye sun yi kiran ɗiyansu wanda suka shiga daji har suka dawo gida. A jihar Tilabere, kungiyoyin mata sun yi fadakarwa domin mazamna gari su karbi ƴan gudun hijira da hannu biyu.
0: A yayin Dialogue National Feminine FAD ta kuma samar da wani dandali wanda mata daga Niger da wasu sassa na kasashen Sahel suka samu damar tattaunawa akan matsalolinsu da kuma tsara shawarwari da za su kai ga masu yanke shawara. Daga nan ne aka ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyoyin mata na Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritania da Chadi da nufin tabbatar da cewa muryar mata ta ƙara ƙarfi a harkokin shugabanci da zaman lafiya. To masu sauraron mu a nan ne muka kawo ƙarshen shirin ku shiga club na wannan lokacin. A madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku, Ramutu Isa wanke ke muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: Madalla tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga Alhaji Salisu Argungu da kuma Sama'ila Ibrahim Gulma. Suka ce DW Hausa ku tambaya mana shin sarakunan Kabi nawa ne aka binne a cikin gidan tarihi na Argungu, sannan kuma nawa ne aka binne a birnin Kebbi kafin kafa masarautar Argungu. Domin samun wannan amsa, wakilinmu Muawiya Abubakar Saddiq na Sokoto ya tuntubi masanin tarihi kuma mai rike da sarautar masarautar Argungu ta wakiltan kanta Yakubu L. Ibrahim Bagaye, ga kuma abin da yake cewa.
1: To, sarakuna guda 11 waɗanda suka yi sarauta na Argungu daga lokacin da aka taso daga birnin Kebbi ta Hauwa Argungu. To, cikin 11 ɗin nan kaga 10 sunansu, na 11 shi ana yana sarauta. Sannan dukansu in ba mutum guda ba da aka kuci, dukansu kabarinsu suna na cikin gidan tarihi na al'adun kanta. Tun daga na farko shi Yakubu na Bame har zuwa Muhammadu Mera, last sarkin Kebbi mahaifin wannan sarki Kebbi ne yanzu, duk kabarinsu suna na Argungu. Sai na shi wancan na wanda aka binne kuci, wanda aka fitar a shekara ta 1953, shi kabarin shi yake can kuci, amma dukansu su goma duk suna nan a gidan tarihi na Argungu.
2: Amma kamar lokacin da ana can birnin Surame kafin koma birnin Kebbi, ba wasu sarakuna da aka binne a can?
1: Wajen shekara 131 da aka yi can Surame daga shi Muhammadu Kanta har zuwa sarki na 12, duka kabarinsu suna can Surame, su waɗanda suka yi zama Surame. Surame ka san shi ne babban birnin Kabawa wanda yake yana can cikin jihar Sokoto halin yanzu, kangon birnin. To, don haka duka kabarinsu, su waɗannan sarakunan 12 duk suna can a Surame, don 13 sun kai sarauta, amma na 13 shi ya taso ya komo birnin Kebbi. Kaga daga na 1 har zuwa na 12 duka suna can cikin Surame din nan.
2: Bayan da sarakunan Kebbi din suka komo, waɗanda suka komo wato birnin Kebbi kafin kafa Argungu, su kaburburansu suna ina?
1: Su kuma guda 9 suka yi sarauta a nan cikin birnin Kebbi, wanda suka taso daga Surame sai suka komo, aka komo birnin Kebbi, sarakuna 9 suka yi sarauta. Daga cikin 9 din, 5 duk kaburansu suna nan cikin birnin Kebbi, amma akwai wani sarki na 14 wanda yake kaga na 13 shi ya taso daga Surame ya komo birnin Kebbi. To, shi na 13 ɗin kabarin shi yana nan birnin Kebbi. Sannan na 14 Muhammad Nasifawa, shi Sifawa ya zauna yana da magajin gari a birnin Kebbi. Haka ciki da yarensu kabarin shi yana Sifawa waje ta wajen Bodinga. Amma da dangiwa shi kuma da an kai mashi zanga-zanga ya fita daga birnin Kebbi ya koma Yauri, da Yauri ya koma cikin ƙasar Bana can cikin Nijar Aliya, shi kuma kabarin shi yana can. To, saura waɗanda suka biyo baya gare shi duk kabarinsu suna nan birnin Kebbi, sai zuwa ga sarki na 20 wanda yake Hodi kenan, shi ma lokacin jihadi ne. To, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda sun kai sanadiyar watsewa birnin Kebbi, sai ya zan ya bar birnin Kebbi ya koma Auge, daga Auge ya koma Gero, daga Gero yana kan hanya zai ta Kebbi, sai aka kashe shi a Jan Dutse kusan cikin ƙaramar hukumar ta Jega, shi ma kabarin shi yana can cikin ƙasar Jan Dutse bayan wani dutse. To, sai kuma wanda ya biyo baya gare shi, wanda shi ya yi yunkurin tasowa daga birnin Kebbi komo Argungu, Sama'ila Karari, shi ma akan haka aka bi shi aka kashe shi a cikin arewa, kabarin shi yana can cikin arewa cikin Nijar a halin yanzu, waɗanda suka zama birnin Kebbi kenan. Kaga kabarakuna guda 4 duk suna waje daga cikin su 9, 5 a cikin birnin Kebbi. Kuma duka kabarinsu su an zo an gyara su kamar yadda sauran kabarinsu suke a cikin nan gidan tarihi na Argungu. Duka haka an zo an gyara su, an gine kuma an yi labelin, an yi rubutu kansu ta waɗanda da awa saman wurare.
2: An gyaggyara su haka, su kabarburan waɗanda sun
1: an gyaggyara su, an zagaye su da gine zuwa cibiya, kuma an yi musu fenti, an yi musu rubutu da wancan na Kauko, da can na Jan Dutse, da shi na bana gaskiya dai ba abin nan ba gine shi ba, amma shi bayan yana can. To, sai na shi wannan Sama'ila Karari, shi ma wanda yake yana Kauko da na faɗa macen cikin Nijar wajen Dumega, shi ma shekara 2 da suka wuce muka zo aka gine shi, aka yi labeli na shi kamar yadda aka in ka zo da tari da Argungu zaka gane su kowane da rubutun shi, haka nan an kai masauran duka.
2: Warkila, kamar zuwa yanzu kabarin sarki nawa kenan a cikin wannan gidan tarihi na kanta da ke Argungu?
1: Sarkin Kebbi na 22 shi ya fara zama Argungu shekara ta 1849, shi Yakubu na Bame, don haka shi kabarin shi yana nan ciki.
2: Na'am.
1: Da wanda ya biyo baya gare shi a Yusuf Mai Nasara, da kuma Muhammadu Ba'ari, sai shi sarkin Kabe Abdullahi Toga, sai Sama'ila, sai Muhammadu Sama, sai Sani, sai shi Sama wanda ya sarauta labda 1942 zuwa 1953 da Tura suka fitar da shi.
2: Shi Sama'ila kenan Tura suka fitar?
1: Sai Sama'ila Fari, Sama'ila Muji. Sarkin Kabe Sama'ila Muji wanda aka ce masa farin sarki. To shi da Tura suka fitar da shi na 1953 sai aka kai shi Kuci. To ce ya zama a Kuci zuwa ta 1960 sai Allah ya mishi cikawa, kuma sai ya umarci cewa a bar kabarin shi, a yi mai shi kabari can Kuci, don haka shi kabarin shi yana can Kuci.
2: Kuci cikin wace ƙasa take?
1: Kuci a cikin jihar Sokoto, ka hanyar ka zuwa Koko. Amma sauran duka suna nan Argungu, waɗanda suke kaga idan ka cire shi tun da su goma ne dan na 11 an yana sarauta, to kaga waɗanda suka zama Argungu kenan. Kaga muna cewa abinda a ciki kabari goma na sarakuna su annan cikin gidan tarihi na Kanta da Argungu.
2: To zuwa yanzu ita wannan makabarta ta nan gidan tarihi na Kanta, za a ce ta shafe tsawon wani lokaci kenan da samuwa?
1: To tun lokacin da shi sarki na 22 wanda shi ya fara zama Argungu ya rasu, tun da ya rasu shekara ta 1854, kaga daga shekara ta 1854 kawo yanzu tsawon shekarun ita wannan makabarta kenan.
2: A matsayinka na masanin tarihi kuma masanin wannan sarauta ta Kanta, alal misali ya zaka bayyana yadda girman sarautar take da kuma sarakunan da suka mulke ta?
1: To shi girman sarautar, masarautar kada ai babaye bane, don akwai rubuce cikin littattafai na tarihi waɗanda za mutum zai karanta ya gani, da waɗanda Tura sun ka rubuta, da waɗanda masu jihadi ko Muhammadu Bello, sarki Musulmi Muhammadu Bello ya rubuta cewa masarauta ce babba wadda yake ga wancan lokacin ta mallake dukkan sashen arewa yammacin ƙasar Hausa, ko kuma ƙasar Hausa ga wancan lokacin, domin ta iyaka da daular Borno a Yanguru, kuma ta iyaka da daular Oyo a Shogbo ga wancan lokacin. Kaga kenan kusan duk ƙasar Hausa ga wannan lokacin suna ƙarƙashin daular Kabi, kuma a rubuce yake cikin littattafai na tarihi waɗanda Tura sun ka rubuta, da waɗanda kuma masu jihadi sun ka rubuta, da kuma kundaye na tarihi na gidan masana tarihi na masarautar Kabi, duk akwai wannan bayanin rubuce.
0: Masanin tarihi ko mai rike da sarautar masarautar Argungu ta wakiltan Kanta, Yakubu El Ibrahim Bagaye, a jihar Kebbi da ke Najeriya.

dalla. A ra'ayin armaɗan mai ganga kuka samu tare da taso unguwar Tudu da Magaram da adahir zakin soyayya tare da Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar da Magaram a jamhuriyar Niger suka ce DW Hausa ana shirin kada gangan yakin zabe a kasar Najeriya nan gaba kadan to amma muna kira ga yan takarar Najeriya dan Allah su hada kansu su yi yakin neman zaben 2027 lafiya baki daya. Isa Muhammad ya ce muna kira ga mahukunta da su kawo mana dauki akan matsalar wuraren kiwo da muke fama da shi a nan karamar hukumar Ningi jihar Bauchin Najeriya ku tashi lafiya. A ra'ayin Abu Yazid Ibrahim Namau tare da ma'arufi malamin makaranta da Ibrahim Hashim garin Wakaso suka ce DW Hausa yau zamu yi kira ne ga gwamnatinmu mai albarka ta Abdulrahman Chani muna kira kuma ga gwamnatin CNSP da ta duba makomar al'umar garin Wakaso ta kawo muna wutar lantarki a garin mu na Wakaso hakika matasan garin Wakaso na da gurin kafa sana'o'i da ma bunƙasa fannin noman rani amma sakamakon rashin wutar lantarki na rage wa matasan karfin su da ma kwarin gwiwa Allah ya sa kiran mu ya je inda ya kamata amin Abubakar Kawu Girgir ya ce fara da wuraren kiwon dabbobi har kimanin 417 da gwamnatin kasar mu Najeriya za ta yi domin inganta harkokin kiwo Allah ya sa ya tabbata gaskiya domin dai ba wannan shine farau ba gwamnati ta ce za ta dauki matakin inganta batun kiwo domin magance rikicin makiyaya da manoma amma daga ƙarshe abin ya zama siyasa musamman ma idan muka dubi yanzu an shigo lokaci ne na guguwar siyasa kuma ƴan siyasar kan iya duk wani kalami domin jawo hankalin al'umma a ra'ayin da ya fito daga Babangida Abubakar garin Umar Sabuwar Maradi yace dan Allah ku ƙara tunatar da matasan Najeriya kan mage ya waye kada su bari ƴan siyasa su rude su da taliya da atamfa da indomie duba da yanda zaben kasar ke ƙara karatowa ku yi karatun tanatsu wajen zaben wanda zai cire mu kitse daga wuta da zarar zabe ya zo ku hada kanku dan ganin kun ceto kasar ku daga dogon suman da ta yi mu kanmu makwabtan ku ba ma jin dadin yanda kuke tura mota tana bade ku da kura idan kun ne ya ji gaggan jiki ta tsira da haka kuma ya kawo karshen shirin namu na wasiƙun masu sauraro na wannan lokaci daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus A madadin dukkanin abokan aiki, Rajana Munir ya ce take muku

0: ta ji.
1: Kai ka je mana, ba abun da ni zan bari in ji dan kai baba ta da wani hatsaniya. Kai nan za su wanke kansu ne?
0: To shikenan ni bara in je.
1: Wani ne zai sa dan Allah da annabi zai hana mata komai gidanta.
2: Maciji.
0: Hindatu maza ki zo ki ce maka maciji ne ya sare ta. Isauri da Allah.
1: Maciji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maciji sannu baba, sannu.
2: Yawa.
0: Yi maza ki gyara teburin nan da Allah Hindatu. A kwanta baba. Kwanta da kwanta akan teburin kwanta.
2: Ku ne gore ba ku sada. Ku janya da ku.
0: A ba za a yi haka ba. Wannan hanyar tana da hadari. Maza da Allah ba ni wayata da Allah. Ya kamata mu nemo manhajar nan na basirar computer da Sale ya bani labari. Ya ce za ta iya bayar da shawarwari a yanayi irin wannan na gaggawa. Isauri dan Allah ki jaki ku mu waya.
1: Dan Allah wannan manhajar dan Allah ta ba wata kawa ta shawara ba mai billewa ba. Asibiti ko ya kamata mu kaita.
0: To amma ki duba fa yanda kafafuwan ta fa suke. Gashi yanzu sun riga sun fara kumbura fa.
1: To dan Allah dan nan bi sai wanne kake kai ma mai gida ka fito da motar nan mu tafi mana dan Allah.
0: To shikenan.
1: Yawwa to ga kamata rike ta. Rike ta yawwa.
0: Haka a hankali taka. Yawwa to shiga.
3: Gaje na san ta tafi yanzu nan kusan a ce ta gama shiryawa ban daki kawai za ta shiga amma a lokacin da ta yi kokarin bude kofar ban dakin wanda suke amfani da shi ita da Zainab sai ta ji shi a rufe ta yi kokarin yin amfani da ban dakin kamar minti 15 da suka wuce lalle kamata yi a ce Zainab ta fito shin ban dakin Rabiu na buƙatar wani gyaran ne ballantana a ce zai buƙaci yi amfani da nasu
4: da mutun a ciki Zainab Rabiu
5: ya hakuri kadan
4: af ya hakuri Zainab ashe Zainab ne a ciki amma me take yi haka har yanzu bata fita ba ni kuma gashi lokaci yana so ya kure Zainab dan Allah ki sauri ina son na fita ne
5: ya kike
4: lafiya kalau Zainab
5: dan Allah ki hakuri na dade a ban dakin ko
4: ba damuwa yau Zainab dan dakata mana
5: menene
4: me yasa har yanzu baki fita ba kamata yi a ce tuntuni kina makaranta
5: bazan je bane
4: me
5: nace bazan je ba
4: kika ce bazaki je ba
5: eh
4: me yasa me yake faruwa Zainab wannan shine karo na uku da baka zuwa aiki a cikin satin nan lafiya kike kuwa
5: lafiya ta kalau hutu kawai nake yi
4: hutu a tsakiyar zangon karatun san wannan ba dabi'a ki bace ba kin tabbata lafiya kike
5: lafiya ta kalau gaje ki bar maganan nan mana haba
4: haba kike kuwa Zainab kwanan nan fa kina yin wasu bakin abubuwa sai kawai ki zauna a gida ba kya magana da kowa idan wani abu ne yake faruwa
5: nace ki bar maganan nan gaje lafiya ta kalau kin ji
4: to shikenan wadannan tufafin da ke hannunki kuma fa
5: eh ina buƙatar na sa su ne.
4: Lalle ni din nan ma. Sai a hankali wallahi. Ba koko? Na gane ai.
5: Wai ba za ki bar maganan nan bane gaje? Me ke damun ki ne? Ba dama mutum yayi wani abu cikin sirri a gidan nan sai ai ta tambayar sa?
4: To na ji. Na ga kina yin wasu abubuwa ne a gidan nan da baki saba yin shi ba Zainab. Shine kawai abin yana damuna.
5: Ba wani abin damuwa gaje. Bana son nayi wata hulɗa da dalibai ne yau. Shikenan?
4: To, yayi. Amma dai idan kina buƙatar tattaunawa, kin
5: san bana buƙata garau nake kuma gaje, Allah kuwa.
4: To, shikenan.
3: Malam Sani na tuka motar yana fama da stiyari kamar ransa zai fita. Yana ta juye-juye yana kauce-kauce don kada ya fada manyan ramukan da ke kan titin. Yana ta mita a zuci yana tsinewa shugabannin da suka zaba saboda sun ƙi musu ayyukan more rayuwa a ƙasar su. A gidan bayan motar kuma Hindatu ce yake rike da babarta wadda ta dora kanta a cinyarta. Sarai da ya jikin babu dadi harshenta ya kumbura bakinta na kumfa. Idanunta sai jujjuyawa suke ta yi ko ina. Gabobinta kuma sun sandare ta yadda Hindatu ba ta iya lankwasa su duk kuwa da ƙoƙarin da ta yi na yin hakan. Hindatu fa sai ta fara kuka wiwi babarta mutuwa za ta yi.
5: Hindatu

0: yata.
1: Kada ki tafi ki banne.
0: Ina nan babu ba ki tafi zani. Kai ni tinki nan tana nan tare da ki.
2: Hindatu.
0: Na'am.
2: Ya jikin nata.
0: Kanan ne wallahi.
2: Ya take ji yanzu.
0: Mai gida dan Allah ga kara gudu.
2: Ina fadiya bakin kokari na. Kin fasan cewa wannan hanyar ba ta da kyau. Akwai ramuka da yawa kuma suna da girman da bazan iya kauce musu ba. Dole ne na dinga iya bakin kokari na wajen kauce musu.
0: Ya hakuri baba, mun kusa isa ki daure. Kada ki rabu da ni. Kada ki tafi ki bar ni, ina son ki baba ta. Haba mana dan Allah baba. Kis Allah baki lafiya dan Allah. Mai gida haba ka kara sauri mana dan Allah, dan Allah.
2: Haba ya kike so ne eh? Ya kike so ne? Kin san fa yadda hanyoyin nan suke fa. Eh? Kin san cewa ba su da kyau kuma kina bin hanyoyin nan kullun motar nan fa tana iya lalacewa.
0: To shikenan kawai mai gida ta faru ta kare. Wato ka fi damuwa da wannan tsohuwar motar ga akan baba ta ko?
2: To shikenan ki yadda kika ga dama. Na ga maki hanya ba ta da kyau.
0: Ba da
2: kai. Ash, ash. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kuma ka shikenan. Ka asha. Haba.
0: Inna lillahi
2: yanzu kuma.
0: Me ya faru mai gida dan Allah?
2: Kai, taya ce ta fashe?
0: Yo Allah.
2: Ai na faɗa miki gashi kuma taya ta fashe.
0: Shikenan na shiga aku. Yo Allah mai gida. Yo Allah.
2: Me ya faru? Me ya faru?
0: Faɗa miki. Mai gida ba ta yi numfashi dan Allah kai wani abu ka taimaka mai gida. Wayyo Allah baba kada ki mana.
2: Kauce da Allah, tsaya da Allah, ki shiru da Allah, kauce ki bani wuri. Ayya.
0: Ayya menene mai gida menene?
2: Na zuciyar ta ba ta bugawa. Ina jin fatara su.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo Allah na dan Allah kada ka faɗa haka dan Allah baba dan Allah ki tashi kada ki mutu ki bar ni baba ta. Inna lillahi wa inna
2: ilaihi raji'un. Ki hakuri ki kwantar da hankalinki. Sanin kanki ne fa duk mai rai mamaci ne.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Ki yi hakuri, ki yi hakuri.
0: Inna lillahi.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki yi hakuri, ki shiru.
3: Da wannan abin tausayi muka kawo ƙarshen wannan kashin. Shin da gaske Surayya ta mutu? Idan ta mutu, yaya Hindatu za ta ji wannan rashi na babarta da ta yi? Me ya sami Zainab? Kuma me yasa take kokarin boye abin da ya same ta? Ko za ta fada wa gaje nan gaba? Ku biyo mu a shiri na gaba don jin yadda za ta karke. Idan ba ku sami damar sauraron wannan kashi ba ko kuma waɗanda suka gabata, kuna iya sake sauraron su a shafin mu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Muna lalle marhaban da shawarwarin ku a shafin mu na Facebook. Daga nan sashin Hausa na DW nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.

0: DW ra'ayin malamai.
1: Wato a fafutukar da suke yi na tunkarar zaben shugaban kasa na 2027. Jami'in siyasa na adawa a tarayyar Najeriya na shirin wata hadaka domin kalubalantar dan takarar jam'iyyar da ke yin mulki na APC. Kawancan wanda ake wa taken G100 nan gaba kadan sai gudanar da taron sa da nufin fitar da dan takara guda 1 tilo a zaben na bade. Akalla yan takara guda 6 ne da suka hada da Atiku Abubakar da Peter Obi da Sunday Honor da sai Makinde da kuma Adebayo Adewole ke shirin ganawa kan hanyar hadewar adawar wuri guda. Shin ya karfan wannan hadaka yake sannan wannan irin kalubale ne shi wannan kawance yakan iya gamuwa da shi daga bangaren jam'iyya mai mulki? Shin ko za su iya kayar da jam'iyyar APC? Kadan kenan daga cikin irin tambayoyin da shirin zai kokarin samar da amsar su a cikin wannan tattaunawa ta ra'ayin malamai. Kuma waɗanda muka gayyato akan layi akwai Faisal Kabir daga jam'iyyar ADC, akwai kuma Abubu Galadima da muke ta kokarin neman sa daga NDC, tare da ni kuma kan layin har yanzu dai akwai Musa Mai Lafiya Mada, jami'in yada labarai na jam'iyyar APC a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya. Sannan kamar da nemi ku bayani, muna kokarin neman Buba Galadima watakila ya kasance cikin shirin. Faisal, zan soma da kai Kabir. A takaice me za a yi da wannan kawance akan ni da kuke da ita ta dunkulewa wuri daya domin halattar zabe? Ya kawancen yake kamar sassan da kumsa suna da girma a Najeriya kuma suna iya taka wata rawa?
2: Na dai tun a farko abin da ya sa aka kafa jam'iyyar ABC kenan, domin dukkanin mutanen da suke ganin cewa wannan mulkin da ake na APC ba a tafiya kan jeji, mutane ba sa jin daɗin sa kamar yadda yake a bayyane. Da har ya waje daya suka dunkule domin ganin cewa sun yaki wannan gwamnatin, sun kawo ƙarshen wannan gwamnati. Da haka wannan abu ne mai sauki a wajen yan adawa idan suka haɗe waje guda. A cikin ƙanƙanin lokaci za su tada su wato Bola Ahmed Tinubu, domin a halin da ake ciki yanzu, ko da ɗan takarar da yake mana takarar ta shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar, shi kaɗai idan ka bari da Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ba zai iya kada shi zaɓe ba. Domin yanzu haka Atiku ya fi Tinubu karɓuwa a Najeriya, kuma ƴan jaridan da suke shan wahala suke cikin mafi suke cikin kunci duka suna tare da Alhaji Atiku Abubakar. Da haka wannan abuwa da ake ƙoƙarin yi abu ne mai kyau, domin abu a goya mutumin da ya fi kowa karɓuwa a cikin wannan ƴan takara, mutumin da ya fi kowa sanuwa, mutumin da kowa ya yarda cewa zai iya tada su Asuwaju Bola Ahmed Tinubu baya a 2027.
1: To amma Faisal, shi wanda bai kada giza baya ce ƙoƙi taho, ku kanku kuna fama da matsaloli a cikin gida tare da ku kuma an rasa wanda za a da wakilta ya zama dan takarar shugaban kasa, shin taƙaƙa kake ganin wanda ku kuna da matsaloli za ku iya cewa za ku ture jam'iyyar da ke mulki daga wannan zabi? Anya ku abu ne mai sauki daga wurinku?
2: Babu abin da ya fi sauki, domin mutane ne suke zaben nan, kuma mutanen Najeriya suna cikin yunwa, suna cikin talauci, ba su taɓa ganin rashin baro irin na wannan lokacin da ake ciki ba. Najeriya ta kasance ƙasa ta huɗu da ta fi kowace fuskantar ta'addanci a duniya. Da haka ina tabbatar maka da cewa 'yan Najeriya da suke kullum suke ba da kuɗin fansa domin karɓuwa 'yan uwansu, 'yan Najeriya da suke ba sa iya cin abinci sau uku a rana, ba sa iya rayuwa yadda ya kamata. Ina mai tabbatar maka da cewa suna tare da jam'iyyar mu, musamman ma ɗan takarar mu da suke ganin cewa shi ne wanda ya fi kowa karɓuwa a dukkanin faɗin Najeriya.
1: Musa Mai Lafiya Mada daga jam'iyyar APC, gashi dai kamar da ka riga ka saurara, kuma dama ka riga ka sani cewar 'yan adawa suna da niyyar yin kawance don kalubalantar wato Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyarsa a zaben 2027. Wannan haɗin gwiwa yana kada muku gaba ne?
3: Na'am, bari in fara da sallama ga Reka da kuma sauran abokan da muke tattaunawa tare da su haɗi da masu saurari gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na saurari tafararren ko dan uwana Faisal Kabiru, na ji abin da ya faɗa. Dan kai na ji tambayar ka. Kamin in je tambayar ka, zan fara yin gyara ga maganar da Faisal Kabiru yayi ta cewa ba a taba ga matsalar tsaro ba a Najeriya kamar yanzu. Ina kiyasa tun duk wanda yake Najeriya ya san an yi lokacin da babu ranar da ban bai tashi ba za ka iya shiga masallaci ba sai an tantance ka, ba za ka iya shiga coci ba sai an tantance ka, abun ne sai an sa abun aunawa ko akwai makami jikinka sannan ka shiga coci. Mu ba ma rena hankalin mu ta talakan Najeriya mu ce mun yi maganin matsalar tsaro. Matsalar tsaro abu ce da ake bi mataki-mataki, amma idan muka wai ga baya muka kalle yanzu mun san cewa an yi wani abu kuma ana kan yi, ba mu ce an magance ba, amma mun san cewa an yi inda an kai. Wannan shi ne gyaran da nake so in yi gare shi. Sannan a in na dawo tambaya ka zance maka mu a jam'iyyance APC muna maraba da haɗakar da suke ƙoƙarin yi, inda muna kallon ba su ma da haɗin kan da za su yi haɗaka, amma mu za mu so su yi haɗaka. Saboda idan suka yi haɗaka abin zai zo mana da sauki wurin tika su ga ƙasa. So kaga mu kamar za su rage mana aiki ne, saboda in kowa na gidan shi sun raba mana hankali. Haɗaka wanda duk ya yi haɗaka a wannan ƙarni na huɗu ake cewa gare mu ya koya. To kaga ba za ka zo da dubarunmu ba ka yi tunanin za ka iya tasiri. Sanda suke ɗaki suna nasu shirye-shirye, mu ma muna nan muna nazarin me suke shiryawa, muna namu muna ɗaukar namu matakai.
1: To ga irin bayanan da ya ce akwai ƙorafe da dama da ake zargin wannan gwamnati na rashin cika abubuwa na alƙawari, ba tsaro, ba kwanciyar hankali, babu sauran abubuwa na more rayuwar al'umma. Wataƙila ba ka ganin jama'a za su yi amfani da wannan dama ɗin su yi na'am da su waɗannan ƙungiyoyi da suka haɗa kansu ko kuma jam'iyyu?
3: To kaga wannan magana ta wannan tambayar da ka yi tana da fuska biyu. Fuska ta farko shi ne da kai da ni da shi Faisal Kabiru. Idan muka tambaye ka mun taɓa sanin sadda aka yi gwamnati a Najeriya, mu taƙai ta a Najeriya. Mun taɓa sanin sadda aka yi gwamnati a Najeriya ba a yi ƙorafi kanta ba. Ba taɓa ba. Ba za ka rasa ba. Amma ƙorafi ba zai goge ƙoƙari da ake yi ba. Wanda duk yake biye da alƙalumma a ƙasar nan ya san halin da ƙasar nan take ciki kamin APC ta zo. Kuma ya san halin da ƙasar da shi kanshi Ashaju Bola Ahmed Tinubu da ya ɗan APC ne ya gari APC, ya san ƙoƙarin da gwamnatin da ta gabace shi ta yi, kuma ɗan Najeriya ya san halin da shugaban ƙasa Ashaju Bola Ahmed Tinubu ya isko Najeriya kanta. To kaga ba za ka hana mai ƙorafi yin ƙorafi ba. Ɗai kenan. Mu muna da aikin wayar da kan al'umma, kuma muna nan muna gwargwadon yin abin da muke yi. Saboda haka ƙorafi halin ɗan adam ne a yi shi. Don haka don an yi ƙorafi mu ba za mu zai haushi ko takaicin mai ƙorafi ba, sai dai za mu bi hanyoyin wayar mashi da kanshi ga matsalolin da ake cewa ana fuskanta. To mu ma ga abubuwa da gwamnatinmu take ɗaukan mataki, kuma ciwo shi yake shiga lokaci guda, sauki a hankali yake shiga.
1: Madalla, Dr. Kabir Ɗanlade Lawanti, kana ɗaya daga cikin waɗanda suke kwashin baƙi a kan al'amura na siyasa da yau da kullum a tarayyar Najeriya. A ƙasashen Afirka da dama a baya-bayan nan an ga irin yadda aka yi ƙawance na haɗin gwiwa don tumɓuke jam'iyyar da ke mulki, amma sau tari abin akan yin hannun riga a ƙarshe. Wannan na Najeriya kana ganin wataƙila za a wange lahiya a wannan jiɓan?
4: Ai wato abinda nake so in nuna mutane kar mu sa kamar dai son rai a cikin duk bayanan da zamu yi. Shi haɗaka da kaji ana yi na jam'iyyu kusan da wuri ake fara shi, kuma haɗaka na zuwa ne da manufa. In ka duba jam'iyyun adawa a Najeriya ba wata manufa kwakwara wadda za ka ce wai ga ta sha bamban da abin da APC ke yi yanzu. Tsari da aka ɗauko na tattalin arziki, jam'iyyar APC ta ɗauko shi, kuma waɗannan mutane da suke ƙoƙari za su yi haɗakan in ka cire Peter Obi kusan duk suna cikin wannan APC ɗin, kuma su suka assasa wannan tsari na tattalin arziki. Abu na biyu kuma matsalan tsaro da ake fama da shi shi ma yana nan. idan kana so kai hadaka kace misali APC na da matsala bata magance tsaro ba kai sai ka ga mana in ka zo waɗanne hanyoyi zaka yi amfani da saboda APC nan ma hadaka ya kawo ta da cewa in sun zo za su kauda matsalan tsaro saboda wanda za su kawo din tsohon soja ne ya san harkan tsaro da sauransu sannan muka samu kanmu a cikin wannan dai matsaloli da ainihin yan adawa suke fadi wannan bangare da yake nan a bangare na biyu akwai lokaci da ya kamata a ce sun samu irin wannan kyakkyawan fahimta na hadaka din to yana tabbatar maka ba wai jam'iyyar hadaka ba ko duk duniya za a tara su zo su zauna a Najeriya inda wannan tsari za a bi dan Najeriya ba zai ainihin fita daga irin wahala da yake ciki ba saboda haka da shi dan jam'iyyar APC din da su dan jam'iyyar hadaka din abin da ya kamata su mai da hankali akai shine ya za su yi su ceto Najeriya daga cikin halin da ta kasa samu kanta a ciki na rikicewar tattalin arziki APC ta zo ta canza ainihin direction na tattalin arzikin Najeriya sannan shi kansa Tinubu da yazo ya kawo ainihin cire ainihin wato tallafi na man fetur wanda ya rikita ainihin harkokin tattalin arziki da kuma canjin kuɗi saboda haka idan sun zo suna irin wannan maganganu ya kamata su fito fili su ga mutane wannan tsari din da ake ganin yana wahalar da Najeriya zamu mu canza shi ni APC ne ta ga mana yadda za ta yi idan jam'iyyar hadaka ne ta ga mana ba wai kawai su zo su ga mana cewa za su yi hadakar da za ta zo ta samu karbuwa ga ƴan Najeriya ko kuma su kauda ainihin Bola Tinubu to in an kauda Bola Tinubu ko kuma aka kauda APC meye zamu gani daban wanda ba shine ake yi ba yanzu don irin wannan hadakan ne APC ta zo mana da shi da canji amma kuma a ƙarshe ga inda ainihin kasar ta samu kanta
1: Faisal Kabir misali a wato cikin ƴan takarar irin su Sunday Honor na jam'iyyar PDP suna ganin cewa yana aiki ne a ƙarƙashin inuwar Nyansa Wike ministan babban birnin tarayya na Abuja kuma minista a gwamnatin Tinubu kuma gashi yana cikin kwancen ku an ya baka ganin akwai biyu cikin sha'anin Faisal kana ji na Faisal ya tsinke layin shi ya tsinke za mu koma ga wato Musa mai lafiya mada jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar APC a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya Musa akwai abubuwa da dama da yau ake bukata a ce an samu ingantuwar su a Najeriya domin jam'iyyar ku ta samu kwanciyar hankali ta yi nasara a zabe waɗannan abubuwa kamar da ake bayani ana cewa akwai saura har yanzu kai wani irin hanyoyi kake gani za ku iya bi na ganin cewa kun daidaita abubuwa kuma ku zo ku sha ƙarfin wannan hadaka idan har ta kama
3: hanyoyi ai ana ta bi yanzu zan baka misali mu fara da matsalar tsaro ita da ta ciwo ko wato a kware domin duk wani cigaba da ake magana idan shi babu tsaro cigaban yana da rauni ai ana tunkarar matsalar tsaron da bakin bindiga ne amma yanzu sai aka fara tunanin a fadada yira za a yaki tsaron a daidai lokacin da ake yakan tsaro da bakin bindiga kuma a wannan lokacin sai a sake komawa a kalli matsalolin da suke haifar da tsaron ana daukar su ɗaya bayan ɗaya su ma ana bin su wanda ba yaki bane na bakin bindiga magance matsalar ce misali rikicin manoma da makiyaya yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka yi matukar tasiri a ƙasa wurin kawo matsalar rashin tsaro ta bangaren wanda ake kira banditi tunda rashin tsaron kala-kala ne akwai na yan bangaren Niger Delta akwai na kala-kala ne a takaice to wannan da yake da alaka da banditi yanzu sai ya zama ana kokarin a fara magance matsalolin da suka shafi rikicin manoma da makiyaya ta huska kokarin fito da hanyoyin da za a hitar da abun nan inda za a keɓe manoma a saman musu duk abun da yake sa suna tafiya daga wannan bangaren zuwa wancan yanki su tsaya wuri ɗaya kamar misali tsari irin na ruga ko wani abu mai kama da wannan wanda ma'aikatar kula da dabbobi ta ƙasa wanda yake sabuwa ce gwamnatin nan ita ta yi ta yanzu ba da jin satin nan ta fito da sabon tsari wanda har an ko kuma an fito an yi bayani game da sabon tsari wanda har an zabi yanki shidda wanda za a yi fara ire-iren waɗannan abubuwan na wari wanda a hankali shi a fada dashi.
1: To madalla Musa, ina tare da Zahraddin Umar Dutsun Kura a nan tare da ni. Zahraddin, ya kace kallon wannan hadaka a Najeriya, me kace ganin take yi, wani irin sauyi take kawa, shin karfinta ya kai ta ce ta kalwalanci jam'iyya da ke mulki?
5: To Abdulrahman da sauran malamai da suka bayyana fahimtar su da fashin baki, ina ga kowa ya bayyana irin fahimtarsa da yadda yake kallon lamarin. Tambayar da kai, haka ne, jam'iyyun adawar Najeriya idan har za su tsaya su haɗe wuri guda su yi aiki tare, to tabbas indai kaga ba su ci zabe ba, babu wanda zai iya cewa tabbas shi zai ci zabe, amma dai ga tarihi to sai dai ka ce idan dai ba zaben gaskiya da adalci za a yi ba.
1: To amma misali kamar waɗannan daga ɗauka PDP, kamar kaga ana ganin cewa ai shi Sunday Honor na PDP da ke tare da wancan kuma ƙarƙashin wike yake, shin ba ka ganin na akwai matsala, akwai ɗarmin kai cikin?
5: To ai shine nake ce maka, idan jam'iyyun adawa za su yi aiki bil haƙi da gaskiya za su ci zaɓe, amma a yadda abinda muke gani a yanzu, kusan za a iya cewa duk mutumin da ya gamsu akan cewa jam'iyyun adawa nan za su yi aiki tare ko kuma su iya cin zaɓe, to duk abinda wato idan aka zo aka yi zaɓen ya zo ya ga abinda ba shi ya so ba, to shi ya ji. Saboda a farkon lokacin ma da aka fara wannan hadakar, ai na taɓa shigowa wannan zaura, abinda ni sharhin da ne a lokacin da ce shine, idan jigajigan adawa wato Atiku Abubakar, Rabi'u Musa Kwankwaso, Peter Obi Amechi da Wuke da kai magana da yake cikin PDP mai kama da APC, to idan har ba wai sun zo kowa ya cire bukatarsa bane ba ta cewa ni ne nake son zama kaza, to gaskiya wannan hadakar ba za ta yi ba. Kuma wannan yiwuwar da ake cewa a sake yanzu kaga ai kowannen sai yanayi inda zaka gane za a samu matsala shine lokacin da aka zo aka ce kai Atiku Abubakar ka jaraba wannan takara, ka jaraba baka ci ba, yi hakuri, zaka ga zai hakura. Sai a zo wurin su Kwankwaso da Peter Obi, ku ba ku da wato kuma misali kuna da sauran dama da za ku iya yi, ku bar wa Atiku yayi sau ɗaya shikenan ko hakura, sai abin haka
1: za ka ga ba wanda zai hakura.
5: Ai nan ne matsalar take. Shi kuma shugaba Bola Tinubu, yanzu na san Musa mai lafiya ma da APC nan yana jin daɗin wannan fashin bakin, kuma yana jin daɗi cewa za su ci zaɓe. To amma talakawa kuma fa ba sa yin su. Su sun sani talakawan arewa Najeriya ba sa yin APC, ba sa son APC, saboda gwamnatin Tinubu ta bujuro da manufofi da suke ganin an cutar da talakawa. To kuma har yanzu sun kasa gamsar da talakawan cewa wai Tinubu zai iya daɗaɗa wa talakawan Najeriya. Akwai aiki ja a gabansu. In kaga sun ci zaɓe ne saboda 'yan adawa sun ƙi su haɗa kansu wuri guda, amma ba wai dai saboda wai talakawa na son su ba.
1: Kuma babu alamun a samu haɗin kan kenan dai bisa ga dukkan alamu a takin farko da ake gani.
5: Ba za a iya cewa a fitar da tsammani ba, tun daga ita wannan ƙungiya ta G100 ta taso, kuma kaga Kwankwaso a baya-bayan nan ya ce a shirye suke. To amma dai duk ba za ka iya ganewa fa. Sai fa an fa zo an ce to Kwankwaso da Peter Obi ku yi hakuri, ku ba Atiku ka yi hakuri ka ci girma ka ba su Kwankwaso. To idan suka hakura, to lokacin na san su kansu 'yan APC ba za su iya yin bacci ba.
1: To Dr. Kabir Ɗanladi Sautari, wato inda jam'iyya ke mulki da wuya tana kan karagar mulki ta shirya zaɓe kuma ta faɗi, a ƙasashen Afirka da dama an ga haka abu ne mai wahala sosai. Gashi Najeriya wannan ƙawance yana da ƙarfi kuma yana da yawan mutane, idan har sun samu haɗin kai wani abu ne da kake gani mai yiwuwa?
4: Kwaye da gaske ai ya faru a shekara ta 2015, duk da yake akwai bambanci tsakanin haɗaka da kuka gani a shekara ta 2015 da wannan haɗaka ɗin da ake. Saboda a 2015 akwai mutumin da ake haɗakar saboda shi, kuma yana da ainihin ɗumbin goyon baya na talakawan Najeriya, wato marigayi shugaba Buhari. To wannan haɗaka ɗin da wancan ɗin, Buhari nan shine bambancin waɗannan haɗaka. Abu na biyu kuma na yadda da zaharaddin da yake cewa babban matsalar da za a samu da hadaka din nan shine wa zai hakura ya barwa dan uwan shi. To ni da yake ni ba dan siyasa bane bazan duba irin waɗannan ba. Ni babban abin da nake dubawa shine idan an yi hadakan nan sannan suka ci zabe menene za su yi wanda ya sha bamban din abin da ya kamata ƙan Najeriya su mai da hankali akai kenan. Kar mutun ya zo ya muku zakin baki a yi hadaka a kada mugu tinubu mugu ne baya son talaka bai waye a cire shi. In an cire shi din nan su waɗannan tsare-tsare da yanzu misali APC ko Tinubu ke yi wanda ya jefa mutane cikin wannan hali da ake ciki din su da wani tsari za su zo wa mutane. A kullum mu in muna magana muka duba irin waɗannan abubuwa din. Saboda ga shi dan siyasa abin da kawai yake dubawa shi ya ci zabe. Amma mu a matsayin mu na talakawa waɗanda yake waɗannan abubuwa din mu ya shafa. A dole ne mu tsaya mu duba mu gani. Kar mu rudu saboda irin wannan rudanin shi ya jawo muka je muka kori jam'iyyar PDP a shekara ta 2015 da niyan cewa idan APC ta zo za ta canza irin wannan tsari wanda zai kawo wa ainihin talakawa salama ya kawo musu ainihin ya rage musu radadin ainihin wato tattalin arziki da kuma talauci da ainihin jam'iyyar PDP ta jefa su na shekara 16. To kuma kaga dai abin da ya faru. To ni a kullum magana da nake ga mutane na san cewa akwai mutane da suke cewa idan mutun ya aikata ba daidai ba a matsayin sa na shugaba wanda mutane suka zaba a kore shi a kawo wani bayan shekara hudu wancin shi ma idan bai aikata abin da ake so ba shi ma a kore shi a kawo wani. Amma kai wata shimfida wanda yake ya kamata mutane su gane nan Afirka muke bai yiwuwa ka zo kai tsammanin cewa wai kuri'un al'umma shi zai determining wanda zai ci zabe ko a shekara ta 2027 ko da 31. Wannan shine maganan da ya kamata mu gaya wa kanmu kuma mu gane cewa zamu je da cewa zamu kore Tinubu ne saboda mu kawo wasu idan su ma sun gaza mu kawo wasu. Amma muna ji muna gani irin wannan ta sa PDP ta yi shekara 16.
1: Ana sanar da ni cewa Faisal Kabir ya sake dawowa yana kan layi. Faisal kana ji na?
2: Ina jin ka.
1: To babba aya tambaya kaji irin bayanai da shi Zaharuddin ya ambato a cikin wannan tattaunawa. Ana magana cewa kowane daga cikin waɗannan 'yan takara na wannan haɗin gwiwa da wuya ya bar mu wani. Kuma daga nan ne mafarin rashin nasara ko wataƙila ake tsammani. Kana gana akwai wanda zai haƙura cikinsu ko kuma an riga an danke magana cewa ga wanda za a baiwa ya zuwa yanzu?
2: Na farko dai ban baka wannan amsa amma kafin na baka ita bari mu fada amsa guda biyu. Na farko amsar da ban baya shine amsar da shi mai magana da yawun jam'iyyar APC ya faɗa inda ya ce ai matsalar tsaro kafin fufoma akwai ta kuma da ba mu yana tashi ya tuna ba ni ne na faɗa ba duniya ce ta faɗa a wannan yanayin da ake ciki yanzu a rayu da muke magana da shi Najeriya ce ƙasa ta hudu ta fi kowace fuskantar ta'addanci a duniya kuma dukkanin gutun ƙasashen ba su kai Najeriya tattalin arziki ba kuma ƙasashe guda uku a cikin wannan hudun ma kasashe guda biyu a cikin wannan hudun ma gaba ɗaya a nan Afirka suke kuma suna kofa da mu kuma ba komai ya jawo mana wannan yanayi ba illa ka ci irin na gwamnatinsu. Ya tuna cewa ana aka fito aka ce a cikin shekara ɗaya a ƙarƙashin gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu an ba da kuɗin fansa wajen karɓuwa mutane 2.3 trillion a ba ya je duba Bureau of Statistics wanda ba a taɓa yin irin wannan ba a tarihin Najeriya. Sai na dawo magana baban bawa Dakta Amsa ya kamata Dakta ya sani a ranar 11 ga watan nan ranar Talata da ta wuce jami'ar hadaka ta ADC ta kaddamar da littafin da ya kunshi manufofinta da kuma ya waya a canja halayyar 'yan siyasar Najeriya. To wannan littafi wanda muka sanya mai suna Orange Book ya kamata idan Dakta yana Abuja in same shi in bashi wannan littafi domin ya samu ya karanta shi. A cikin wannan littafi zai ga cewa tunda aka kafa Najeriya ba a taɓa kawo bambance-bambance ba aka kawo farika irin yadda muka kawo farika a cikin wannan littafi.
1: Amma shin wa zai haƙura ya bar mu wani ciki?
2: Ban tafi wajen tambayar ka. Wajen tambayar ka kuma da ke cewa waye zai haƙura ya tafi. Kamar yadda Dakta ya faɗa 2015 da aka kafa APC an kafa ta ne domin janar Muhammadu Buhari. Me yasa aka kafa ta domin janar Muhammadu Buhari? Na farko janar Muhammadu Buhari shi ne ake gani a wannan lokacin a cikin jam'iyyar APC wanda ya fi kowa karɓuwa a dukkanin faɗin Najeriya. Dan takara ne shi ba na yanki ba, ba na ƙabila ba, ba na ko ina a Najeriya idan ka je ka ce Buhari babu inda ba son Buhari ba. Wannan dalilin yasa aka kafa APC yake ganin kaman dan shi aka kafa ta. Buhari a cikin wanda suke nemi takarar nan a 2015 shine kadai dan takarar da baka yi negotiation cewa ga abin da ban baka ba. A yanzu da muke magana da kai a cikin ɗan adawar nan da suke takara, dukkanin wanda yake Najeriya ya san cewa akwai ɗan adawar da yafi kowanne karbuwa a cikin su, ɗan adawar da yafi kowanne magoya baya, ɗan adawar da yafi kowanne gogewa, ɗan adawar da yafi kowanne kwarewa.
6: Waye cikin su?
2: Ba bukatar sai na kama funa dukkan su kalle su gaba daya. Wasu su ma da suke takara suna takara ne iya jahar su, wasu su ma da suke takara suna takara ne iya yankin su, wasu su ma da suke cikin jam'iyyar da suke takara ba su da ƴan takargawo a dukkanin kufan mafi akasarin jihohin Najeriya. So dan haka maganar waye zai zo yi su wanda suke cikin adawa wanda suke takarar shugaban kasa a ciki idan an je an kulla daki an rufe kofa su faɗi bakanin su Allah sun san wanda yafi kowa karbuwa, sun san wanda yafi kowa cancanta, sun san wanda yafi iya kalubalanta a Suwaji Bola Ahmed Tinubu.
1: To masauraro ina ga nan zaman dakatar da shirin saboda kwarewar lokaci kamar yadda aka riga aka yi la'akari da shi wanda muka tattauna akwai Musa Mai Lafiya Mada jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar APC a jihohin Arewa maso yammacin tarayyar Najeriya. Akwai Dr. Kabir Dallade Lawante mai yin sharhi akan al'amura na yau da kullum, sannan akwai Faisal Kabir daga jam'iyyar ADC, sai kuma mun yi kokarin neman Bubu Galadima NDC amma ba mu same shi ba. A madadin shi da dukkanin sauran malamai da ganan DW suka taya na gabatar da wannan shiri, ni Abdulrahman Hassan nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW labarun duniya.
7: Hare-haren sama da Isra'ila ta kai kudancin Lebanon sun kashe akalla mutane 11, kuma wannan ne hari mafi muni tun bayan fara neman aiwatar da yarjejeniyar tsakaita wuta tsakanin Isra'ila da Hezbollah. Isra'ila ta ce ta kai hare-haren ne domin mayar da martani kan wani hari da aka kai wa sojinta, inda aka jikkata sojojin uku. Sojin Isra'ila sun kuma ce ɗaya daga cikin hare-haren ya kashe wani kwamandan Hezbollah. Firayim Ministan Lebanon Nawaf Salam ya yi alawadai da hare-haren, yana mai cewa suna barazana ga rayukan fararen hula da kuma kokarin tabbatar da zaman lafiya a kudancin kasar. Amma kuma a baya-bayan nan Isra'ila ta ce tana son a sake fara tattaunawa da Lebanon karkashin jagorancin Amurka, bayan da ta kai hare-hare kan kungiyar Hezbollah. Sai dai kungiyar ta Hezbollah da ke gwagwarmaya da makamai ta ki amincewa da tattaunawar kai tsaye da Isra'ilan, lamarin da ke kara barazana ga tsagaita bude wutar. Hukumomin Belgium sun umarci kusan mutane 600 a garuruwan Waibs da Buitenzorg da su bar gidajensu sakamakon wata babbar gobarar daji da ke ƙara bazuwa tare da sauyin iska da hayaki mai yawa. Wutar ta daji ta kone kimanin hektar 1,600 daga ranar Juma'a zuwa yau Asabar a kusa da iyakar Belgium da Jamus, kuma wannan ita ce gobarar daji mafi girma da ƙasar ta taɓa gani. Belgium ta nemi taimakon wasu ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai, inda ma'aikatan kashe gobara daga Jamus suka isa tun a daren Juma'a, yayin da Jamhuriyar Czech, Sweden da Netherlands suka tura ƙarin jirage masu saukar ungulu da na kashe gobara. Hukumomin yankin sun kuma nemi taimakon sojin ƙasar Belgium waɗanda ke tura motocin kashe gobarar. An samu girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6 a ma'aunin Richter a yankin Minahasa Peninsula na ƙasar Indonesia, kamar yadda cibiyar binciken kimiyyar duniya ta bayyana. Cibiyar ta ce girgizar ta afku ne zurfin kilomita 77 daga ƙarƙashin ƙasa. Ya zuwa yanzu dai ba a samu rahotannin waɗanda suka jikkata ko kuma rasa rayukansu ba. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon kifewar wani jirgin ruwa a tafkin Kariba da ke Zimbabwe ya kai 68, bayan da aka gano wasu ƙarin gawawwaki 22 a safiyar wannan Asabar. Jirgin ruwan wanda hukumar raya karkara ta ƙasar ke kula da shi ya kife tun ranar Talata, yayin da yake jigilar fasinjoji. A ranar Laraba hukumar kare fararen hula ta ce an ceto mutane 77, galibin fasinjojin manoma da masu sayar da kifi ne da ke zaune a kusa da tafkin wanda ke kan iyakar Zimbabwe da Mozambique. Waɗanda suka tsira da nansu sun ce sun roƙi direban jirgin ya juya bayan ruwa ya fara shiga cikin jirgin jim kaɗan bayan tashin shi. To dududu iyakacin abin da ya sauka kenan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin Muhammad Awwal wanda shi ne editin da ya tsara shirin, sai kuma Claudia da ta sarrafa mana na'ura, da ma sauran abokan aiki da suka ba da gudunmawarsu wurin kammaluwar shirin. Sunana Khadija Ahmad Rufai, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
8: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu. a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.